sakakang aci kumelas saking sabang dumugi Merauke kaapit samudra pinayungan mega edahan.